Ya sa ili fo isi na seleni. Awal so so ani lato talonga. Ya ma lato malanga tamilo fo iloi. I I think the law the law is meo la lole malanga na yai ia le au net po. Ya apa yo lo sa sa ilia se mea e fulwai.